0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a barkanku da safiya da fatan kun wayi gari lafiya sannan ku daga jami'an kasancewa da zangon farko ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa shugabannin kasashen NATO na neman haɗin kan juna don daƙile wato rudani da shugaban Amurka Donald Trump ke haifarwa tsakaninsu. A Najeriya wani ɗan gwagwarmayar inganta zamantakewa tsakanin ƙabilu da mabambantan addinai ya horar da ɗumbin matasa hanyoyin rage tashi-tashin hankula. A daidai lokacin da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ƙaddamar da sabbin dabarun tunkarar bala'o'in ambaliyar ruwa da gobara a Najeriya. A kamar kuwa 'yan gwagwarmaya a shafukan sada zumunta ne ke faɗa a komar 'yan sanda har ma da kotuna bayan wallafa kalaman da ake zargin ɓatanci ne ko na tada hankali a ƙasar. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka muku tanadi a cikin shirin. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, zan fara da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Iran ta yi barazana janyewa daga tattaunawar sulhu da Amurka. Kotun Faransa za ta yanke hukunci

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da war haka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin watannin da muka yi muku tanadi za ku ji kungiyar Hamas ta yi watsi da tayin ajiye makamanta a zirin Gaza bayan mika wuya da ragamar jagorancin lamuran yakin na akalla shekaru 20. Za a ji dalili. A Najeriya kuwa kallo ne ya koma kan zaben shekarar 2027 bayan da wani dan majalisar dokokin Amurka ya ce za su sa ido kan zaben. Za mu je mai babban birnin kasar Niger inda ake bikin cika shekaru 2 da kaddamar da kungiyar hadakar kasashen Sahel na AES. Akwai shirin siyasa da lafiya jari sai kuma ra'ayoyin ku. Amma kafin nan ga Abdulrahman Hassan zai fara da labarin duniya. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: Jami'an tsaro a Kenya sun cauke mutane da dama dake yin gangami a tsakiyar birnin Nairobi. Nan gaba a tsakiyar watan Yuli za a gudanar da zaman tattaunawa kai tsaye tsakanin Isra'ila da Lebanon a birnin Roma na Italiya. NATO ta yi fatan cewa tana da niyyar maye gurbin jiragen leƙen asiri na AWACS waɗanda kamfanin Boeing na Amurka ke kerawa da take yin amfani da su. Nan gaba a tsakiyar watan Yuli za a gudanar da zaman tattaunawar kai tsaye tsakanin Isra'ila da Lebanon a birnin Roma na Italiya. Bayan jerin tattaunawa tsakanin jakadun kasashen biyu a Washington. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje na Italiya ya shaida cewa za a yi wannan tattaunawar ce a ranakun 15-16 ga watan Yuli. Lebanon da Isra'ila sun fara tattaunawar kai tsaye a Washington a tsakiyar watan Afrilu a ƙarƙashin kularar Amurka. Wannan shine karo na farko da ake yin wannan tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu cikin shekaru da dama waɗanda har yanzu suna cikin wani hali na yaƙi a zahiri. Tattaunawar ta sa an sa hannu a ranar 26 ga watan Yuni tsakanin Isra'ila, Lebanon da Amurka kan wata yarjejeniya ta zaman lafiya mai dorewa. Shugaban rundunar tsaro ta NATO Mark Rutte ya sanar da kwangilolin makamai da dama ciki har da ɗaya daga kamfanin Airbus na Turai a rana ta farko na taron kungiyar da ake yi a Ankara da ke a Turkiyya. A ƙarshen shekara ta 2023 NATO ta yi fatan cewar tana da niyyar maye gurbin jiragen leƙen asiri na AWACS waɗanda kamfanin Boeing na Amurka ke kerawa da take yin amfani da su. Zaka shugaban Amurka Donald Trump ya isa a birnin na Ankara na Turkiyya a yau domin halartar wannan taro na NATO. Da labaran duniya ake sha daga nan sashin Hausa na DW. Jami'an tsaro a Kenya sun kama mutane da dama dake yin gangami a tsakiyar birnin Nairobi. Duk da haramcin yin zanga-zangar ta tunawa da zagayewar ranar fafutukar tabbatar da demokradiyya da ta samo asali a shekara ta 1990. Wata kungiya mai suna Movement for Economic Justice ta yi kira ga 'yan Kenya da su yi zanga-zangar lumana a ranar 7 ga watan na Yuli, wacce ake kira saba-saba da harshen Kiswahili, wato 7/7 kenan, domin nuna rashin amincewa da musgunawar 'yan sanda da kuma ƙin cika alƙawarin shugaba William Ruto wanda aka zaɓa a shekara ta 2022 da kuma cin hanci da rashawa da suka yi wa ƙasar ta Kenya katoto. Ana tunawa da ranar saba-saba kowace shekara ta hanyar yin zanga-zanga cikin lumana wanda aka fara tun a ranar 7 ga watan Yuli na shekara ta 1990. Wanda ta buƙaci a kafa siyasa mai tsarin jam'in siyasa da dama a ƙarƙashin mulkin kama karya na Daniel Arap Moi daga shekara ta 1978 zuwa 2002. mutane guda 18 suka jikkata a Damascus a lokacin da bamabamai guda 2 suka fashe kusa da otal din da Emmanuel Macron ya kwana da shugaban Faransa ke kammala wata ziyara. Jami'an 'yan sanda guda 4 a cikin waɗanda abin ya shafa sun samu mummunan rauni a cewar ma'aikatar harkokin cikin gida na Syria. An sanya ɗaya daga cikin bamabaman da aka yi wa ado a cikin kwandon shara, ɗaya kuma a cikin wata mota kusa da otal ɗin Four Seasons da ke a tsakiyar birnin na Damascus. Bayan fashewar abubuwan, an ga Emmanuel Macron a fadar shugaban ƙasar Syria inda ya tattauna da takwaransa Ahmed al-Sharaa. Emmanuel Macron ya isa a Syria a yammacin jiya Litinin, kwanaki kaɗan bayan harin bom da ya kashe mutane 10 a wani gidan shayi da ke tsakiyar birnin Damascus. To, labaran duniya kenan, annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: To, an gaishe ta Abdulrahman Hassan ɗauke da labarin.
0: DW harkokin yau.
1: To, harkokin, za a ji Najeriya ta ce ba za ta saɓu ba kura da shambugu gardi da kwashe kuɗi. Dole kamfanonin X da Meta su sake salon yadda suke ci da gumin kafofin yaɗa labaran cikin gida. Za a ji ƙarin bayani. Amma kafin nan bara mu je gabas ta tsakiya, inda ƙungiyar Hamas ta sanar da rushe kwamitin gudanarwa na gaggawa da ke lura da zirin Gaza domin share fagen miƙa ragamar mulkin farar hula ga kwamitin gudanarwa na ƙasa. Wannan mataki ya zo ne bayan kusan shekaru 18 tun daga shekarar 2007. Ƙungiyar tana gudanar da mulki a yankin. Wakilinmu daga yankin gabas ta tsakiya, Mahmud Yaya Azare, ya aiko mana da rahoto.
3: Ƙungiyar ta Hamas ta sanar da rusawa kwamitin gudanarwa na gaggawa da ke lura da zirin Gaza na Falastinu don share fagen miƙa ragamar mulkin farar hula ga kwamitin gudanarwa na ƙasa da ƙasa da aka kafa biyo bayan cimma yarjejeniyar ya kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ta da Isra'ila da aka yi, wacce kasashen Amurka da Qatar da Masar suka shiga tsakani don cin mata. Wannan matakin da ya zo ne bayan kusan shekaru 18 da ƙungiyar ta kwashe tana mulki a zirin na Gaza, tun bayan da ta raba gari da hukumar Falastinawa ta fatattaki jami'anta a shekarar 2007 a yayin da suke kokarin soke zaben da hukumar zabe ta tabbatar da cewa ƙungiyar ta Hamas ce ta lashe shi. Shugaban ofishin yaɗa labarai na ƙungiyar ta Hamas, Ismail At-Tawabta, ya tabbatar da cewa shugaban kwamitin gaggawa na hukumar ta Hamas da ke zirin Gaza, Muhammad Al-Farra, ya yi murabus. Ya ce daga yanzu mulkin zirin Gaza ya fita daga hannun ƙungiyarmu ta Hamas, ya koma hannun hukumar ƙasa da ƙasa da aka kafa. Don haka, a yanzu duk wani hanzari ya ƙare wa Isra'ila na ci gaba da mame zirin Gaza da kakkashe mutane game da jefa su cikin balahirar yunwa. Shi kuwa Nabil Gazzawi, shugaban gamayyar ƙabilan zirin Gaza, kiraye ga ƙasashen duniya da su tashi haikan don tilasta wa Isra'ila a ɓangarenta da ta aiwatar da tanazatanazan yarjejeniyar da ta cimma da ƙungiyar ta Hamas bayan da ƙungiyar ta Hamas ta cika alƙawarin da ta ɗauka wa duniya. Ya ce wannan matakin da suka ɗauka mataki ne da ya dace yake kan turba, ya kuma rage ga sauran ƙasashen duniya a yanzu da su masu tashi su taka irin tasu rawar ta tabbatar da ganin sun matsa lamba ga masu ruwa da tsaki wajen aiwatar da wannan yarjejeniyar don ganin an aiwatar da ita yadda ya kamata. To, sai dai a wani hanzari ba gudu ba, ƙungiyar ta Hamas ta fito ƙarara ta bayyana cewa batun sun ce mata ɗamara batu ne da ba shi da alaƙa da yarjejeniyar da aka cimma da ita. Kasancewar ci gaba da ɗaukar makamai a wurin ƙungiyar ta Hamas wani ɓangare ne na haƙƙin dokokin ƙasa da ƙasa waɗanda ke halatta wa dukkanin al'ummomin da suke fuskantar mamaya. Damar yin fito na fito da masu mamayar ko da ta hanyar amfani da makamai ne. Tuni dai ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sa'ar ya bayyana matakin a matsayin wata dabara da ƙungiyar Hamas ɗin ke ƙoƙarin yi don kaucewa miƙa makamanta. Yana mai cewa muddin ƙungiyar ta Hamas ita ce ke riƙe da makamai a zirin na Gaza, to batun ikirarin da take na ajiye madafan iko zuƙi ta mallici. Shi ma dai shugaban hukumar Falastinawa Mahmud Abbas ya siffanta matakin da ƙungiyar ta Hamas ta ɗauka da naje kana yi ka. da ko kusa ba zai fitarwa da al'ummar zirin na Gaza kitse daga wuta ba. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alkahiran Masar.
1: A Najeriya ana mai da martani mabambanta akan kalaman da wani dan majalisar dokokin Amurka Riley Moore yayi kan cewa Amurka za ta sanya idanu sosai akan yadda za a gudanar da babban zaben Najeriya inda aka shirya gudanarwa a watan Janairun shekara mai zuwa ta 2027. Wakilin mu dake Abuja Ways Abubakar Idris ya aika mana da wannan rahoton.
4: Fitowa karar a fili da dan majalisar dokokin Amurka yayi na nuna cewa kasar Amurka za ta sanya idanu kan zaben na Najeriya, na nuna yadda yake bin al'amuran da ke faruwa a kasar, musamman babban zaben da ake fuskanta, da tuni aka yi masa acara akan shirye-shiryen gudanar da shi. Duk da cewa ba gwamnatin Amurka ce ta bayyana wannan bukata ba, amma ga Professor Abubakar Umar Kari, masanin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Abuja, ya bayyana cewa akwai falauje cikin nadi bisa kalaman na dan majalisar dokokin Amurkan Riley Moore.
5: Riley Moore yana daya daga cikin gungun masu tsoron ra'ayi na jam'iyyar Republican ta shugaba Donald Trump. Wannan ikirari na baya-bayanan da yayi yana nuna cewa ba su da daraba, wanda a zahiri ma katsalanda ne cikin harkokin cikin gida na Najeriya ba saba abu bane. So suke su ta kunna wuta, suna propaganda domin su samu abin da suke so.
4: Yan siyasar Najeriya dai, musamman na bangaren adawa, sun dade suna koki da ma zargin yadda hukumar zaben Najeriya ke shirye-shiryen gudanar da zaben domin ta kai ga wasu, suna ma gayyatar kasashen duniya su zo su shiga cikin wannan zabe ta yadda za a yi shi a wani lafiya, kuma a tabbatar da an yi zabe mai tsari. Domin tuni manya daga cikin jam'iyyun adawar Najeriya suka bayyana buƙatar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke sa ido a kan zaben su tabbatar da sun yi hakan. Malam Faisal Kabiru jami'i ne a jam'iyyar adawa ta ADC a Najeriya.
6: Bas wannan babban abun farin ciki ne, kuma abun ayaba ne, domin ita ce gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu babu wanda take tsoro a Najeriya idan ba America ba. Ina mai tabbatar maka da cewa hakan zai tasiri, kuma hakan zai taimaka domin ganin cewa an yi abin da ya dace, kuma wannan mataki ne da ya kamata dukkanin kasashen duniya ba iya fukarai ba su dauka domin tabbatar da cewa an samu nagartacce sahihi.
4: Dan majalisar dokokin Amurka Riley Moore ya kasance mai yawan magana akan abubuwan da suka shafi Najeriya, domin shine kan gaba wajen zargin cewa ana cin zarafi da ma karkashe kristoci a Najeriya, da har ya sanya Amurkan kai hari a Najeriya da ma turo sojoji na musamman. Ya kuma sa baki inda ya nuna goyen baya akan kafa yan sandan jihohi. A yanzu kuma gashi ya bullo da batun bayyana cewa Amurka za ta sanya idanu akan zaben Najeriya. Malam Isa Tijjani na cikin kungiyoyin farar hula da suka dade suna sa ido akan zabubbukan Najeriya.
7: Ina ganin wannan shine abin da ya rage mana, tunda dai a tsakanin mu mutanen mu ba za su gaskiya a junansu ba, wasa suke da hankalin mutane. Idan aka ce America za ta yi, kuma za ta yi tsakanin ta da Allah da gaske, to kaga duk mutumin da yace zai kawo wani tasgaro ko wani matsala a cikin zaben shi ya ja ma kansa.
4: A yan watannin nan dai an ƙara ganin shigar Amurka da na jami'an ta harkokin cikin gidan Najeriya. Ainihi da ya sabawa al'ada ta diplomasiya ta ƙasa da ƙasa, da ƙasashen biyu kan rufe kofa su tattauna a kai. Maimakon hakan, wasu jami'an Amurkan irin su dan majalisar Riley Moore sun zababatu akan batutuwan cikin gidan ƙasar, da masharhanta da yawa ke ganin katsalandan ne a harkokin cikin gidan Najeriya. Ways Abubakar Idris, DW Hausa, daga Abuja, Najeriya.
1: To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya, inda a wani sauyin tsarin kafafen labarai a cikin tarayyar Najeriya, gwamnatin kasar ta umarci bincike kan kamfanonin sada zumunta da ke cin karansu babbaka, kamfanin Meta da ya mallaki kafofin sada zumuntar Facebook da sauransu da ke cikin harkar ikirarriyar fasaha ne dai ke fuskantar zargin babakere cikin masana'antar jaridar tarayyar Najeriya. Abun kuma da ya kai ga wani gamin gambizar kungiyoyin labarai a cikin tarayyar Najeriya shigar da korafin neman bin haƙiƙar rawa da ma tasirin. Wakilinmu Ubala Musa ya aika mana da rahoto.

0: kamfanin Meta kadai da ya mallaki WhatsApp da Instagram da Facebook na samun abin da ya kaddala Amurka miliyan 200 a shekara a tarayyar Najeriya, kasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. To sai dai kuma ba tallan kamfanonin labaran da ke cikin gidan kasar samun komai a ciki ba, duk da kasancewa kafa ta samar da bayanai da kamfanin ki dogaro a cikin harkokinsa. Abin kuma da ya tada hankalin wani gamin gambiza na kungiyoyi da kafafen labaran da ke a tarayyar Najeriya, kuma ke neman gwamnatin kasar ta dauki mataki bisa barazanar kafafen na waje, duk da girma na kasuwar da ke a tarayyar Najeriya cikin batun labaran da har yanzu kamfanoni na gida na tangal-tangal sakamakon rashin kuɗaɗe na shiga. A balakaɗe dai harkar labarai da batun nishaɗi ta nasarar samar da arzikin da ya kai dala Amurka miliyan 400.5. To sai kuma ƙasa da kaso 10% na wannan adadi ne ya tafi ga kamfanin labaran talabijin da ke zama na kan gaba a cikin masana'antar. Ibrahim Shehu dai yana zaman shugaban kamfanin talabijin na Trust TV, ɗaya kuma a cikin 'yan kwamitin neman sai ta sauyin na kafafen labaran.
1: Mutane suna zuwa ne su bibiye shafukanmu ta hanyar AI wanda zai tsakuro bayanan nan da kai ka wallafa sannan ya ba mutane ba tare da ya ba su wato link wanda zai tura su labaran namu ba. Wannan ce irin sana'ar ta zamani da ake neman kuɗi da ita. Yawan mutanen da ke zuwa shafukanka ke yawan kuɗaɗen da za ka samu, shi kansa shafukan sada zumunta kuɗaɗen da ake samu daga wurinsu baya kai kuɗaɗen da suke ba su a kafofin yaɗa labarai a ƙasashen waje musamman a Turai da kuma Amurka.
0: Ko a shekarar ta shuɗe dai hukumar kare haƙƙi na mai sayar da ke a tarayyar Najeriya ta ci kamfanin Meta tare da ya kai dala Amurka miliyan 220 bayan da ta ce ta same shi da saba ƙa'ida ta amfani da bayanai na ƙasa cikin harkokinsa. A Najeriya miliyan 114 ne dai aka kiyasta yana amfani da kafafen na Facebook da Instagram a wajen tallar hajja ko bayan WhatsApp da ke zama ruwan dare ga duniyar ƙasar. Sannan hankali dai Najeriya tana ƙara matsawa zuwa ga zamani cikin sadarwar da ƙila neman labarai da ke inganta rayuwa da makoma. Alhassan Yaya dai yana zaman shugaba na ƙungiyar 'yan jaridar tarayyar Najeriya ta NUG, kuma ya ce babu gudu babu ja da baya ƙoƙarin kaya zuwa kariya ga kamfanonin na gida.
2: Sannan kamfanoni suna ƙoƙarin su ga cewa sun karya duk kafafun yaɗa labaru wato na ƙasa. Wannan kuma ba za mu amince da shi ba, shi sa muka kai ƙorafinmu ga shugaban ƙasa ya duba ya gani sannan ya tabbatar an bincike su an ga nawa suke samu a Najeriya, sa'annan kuma nawa ne ya kamata ƙananan kamfanoni na wato kafafun yaɗa labaru za su samu.
0: Duk da cewa dai a baraka ɗaya dai Meta ya taka rawa wajen inganta tattalin arzikin tarayyar Najeriya da abin da ya kai dala Amurka miliyan 830. Akwai dai tsoron babakiyar na iya kaiwa ga aika kamfanonin labaran cikin gidan daman gaske zuwa ga barzaho. Yawan masu zuwa kafafen labaran da ya lagu da kaso 26 cikin 100 a shekarar ta shuɗe sakamakon ayyukan kafafen na waje. Yasho Aliyu dai na zaman ƙwararre ga tattalin arzikin tarayyar Najeriya da kuma ce da kamar wuyacin duniya na kamfanonin na waje.
3: Bayan da za a yi kamfanoni da suka yi kirkira suka kashe kuɗi suka yaɗa shi suna biyan buƙatar masu amfani da shi a haɗa su da kamfanonin da suna ƙoƙarin tasowa ne ba samar da dokokin da zai tsare su ba samar da dokokin da zai haɓaka su ba, mu ne muka nemo su suka shigo da wasu dokoki waɗanda zuba jari ya tanadar.
0: Najeriya dai yana tsakanin kare kamfanoni na gida da ƙila kuran na waje sakamakon manufofi da ke iya illa cikin batun jari hujja. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
4: Idan muka koma jamhuriyar Nijar kuwa al'ummomin kasashen AES ne ke tunawa da zagayowar cikon shekaru biyu da kafa kungiyar gamayyar kasashe uku na AES ɗin, inda shugabannin kasashe uku suka rattaba hannu a makon farko na watan Yuli na shekarar 2024 a Yamai babban birnin kasar ta Nijar, inda suka kudiri aniyar inganta wasu fannoni muhimmai kamar na tsaro, tattalin arziki da ma diflomasiya. To ko yaya 'yan kasashen na AES suke kallon wannan tafiya ta haɗin gwiwa yau shekaru biyu? Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na ɗauke da rahoto.
5: Wannan gamayya dai ta kasashen na Sahel da ta cika shekaru biyu, da yanzu shugaban gamayyar kasashen shine shugaban kasar Burkina Faso Captain Ibrahim Traore, wanda ya yi jawabi albarkacin cika shekaru biyu da girka wannan gamayya ta kasashen na Sahel, inda ya kira ga 'yan kasashen da su kasance masu haɗin kai da kuma juriya dangane cewa tahiya ce da aka sawa gaba wadda take da ƙururrube a cikinta, wanda kuma juriya da haɗin kai da ba da goyon baya ga dukkanin 'yan kasashen shine zai sa a kai ga turmin tsira. Ga masu sharhi kan al'amuran waɗannan kasashe uku tun bayan kafa su na AES irin su Ibrahim Amadu, ɗan jarida da ya suna wajen faɗin gaskiya ko madacinta a matsayin gyara kayanka, ya yi nashi tsokaci inda ya yaba wasu fannoni da ya ce an ci gaba kamar samun karɓuwa na ƙungiyar daga ƙasashen duniya, sannan ya ce an samu fahimtar al'umma kan siyasar duniya da illolin mulkin mallaka da muhimmancin samun mulkin kai sannan da batun manyan ayyuka na gine-gine da aka samu a cikin kasashen da kafa kamfanoni da masana'antu kafin ya ce akwai sauran zomo a kaba a fannin tsaro
6: to bisa ga tsaro lalle ana samun galaba bisa ga yan ta'adda amma kuma har yanzu sojojin mu suna mutuwa kan kasashen ga uku kuma civil kuma suna mutuwa shi kuma wannan abu ya kamata a ce shine ma babban ginshiki wanda yasa sojojin ga guda uku sunka hambar da yan siyasa to ya kamata a ce a yau zancen da ake yi wannan kashe-kashe mun yi nisa da su to kuma abun bakin ciki har yau dai ana samu ana cikin su me ya kawo wannan yan ta'adda suna samun tallafi daga kasashe na waje
5: a fuskar masana su sharhi kan harkokin kasashen uku irin su Sherifu Haidara dan jarida da ke kasar Faransa da kullum yau mun suke muhawara kan wannan sabuwar tafiya ta kasashen uku ya ce daman batun samun cikakken incin kai yana daukar lokaci kuma sai an wahala sai daga masana irin su Dr. Atto Namaiwa malami a jami'ar Birnin Tawa ya tabo batun fitar da kasashen su kai daga kotun ICC da kuma katsewar dangantaka da aka samu na baya-bayan nan da kasar Burkina Faso ta da Faransa wanda yace a fannin tattalin arziki kuma kasashen na cikin tsaka mai wuya ganin cewa sun kasa ficewa daga kalkashin kudi na sefa wanda yace babban tarnaki ne ga cigaban kasashen uku sannan ya cigaba da cewa
7: ɗaya bangare jinkirin gyara tsarin jagoranci ya sa har yanzu almubazarancin da muka sani a lokacin yan siyasa ya dawoma a kalkashin jagorancin sojojin kasashen guda uku a ta fannin tsaro ko da yake dai akwai kokarin da aka yi har yanzu al'umma ta Najeriya la'akari da yanda matsalar tsaro ta ƙara kamari a kwanan nan yana nuni da cewa har yanzu wasa'ar da kasashen guda uku take umhani da su bata biya kuɗin sabulu ba
5: sai daga masu adawa ga gwamnatin ta mulkin soja irin su Tahir Garka mai magana da yawun kungiyar adawa ta J. Vincent ya ce su a nasu gani kungiyar an kafa ta ne ba don cigaban al'umma ba
8: ai ka gani tun bayan kafawarsa ba a gaba wata cikakkiyar manufa ta tattalin arziki ko tattalin ilimi
5: lamarin da a halin yanzu ya kasance kashi biyu da na masu kishin cigaban Afirka da fatan samun cikakken mulkin kai na kasashen da kuma masu fafutukar ganin ko ta halin kaka kasashen na Afirka sun zamana inda suke gidan jiya noman goje lamarin da masana suka ce dole fa sai fayan kasashen na Sahel sun jure sun kuma toshe kunnuwansu daga sauraron masu aƙidar kasancewa a kalkashin mulkin mallaka Salisu Bukari DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Niger
4: Tuma adalla da wannan rahoto muka kawo ƙarshen rahotannin da muka mai kutanadi a wannan zango. Yanzu kuma sai faken shirye-shirye amma kafin da muna dakon ra'ayoyinku akan shafinmu na Facebook za mu karanto sunan ba da jimawa ba. Kafin mu je ga faken shirye-shiryen ga wannan.

0: Tuma da lahin zuku masu fagen shirye-shiryen namu farawa da shirin siyasa da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Rikicin siyasar kasar Senegal na ƙara kamari da daukar sabuwar alƙibla ko kuma fasali. Sanadiyar zafafar tsamin dangantaka tsakanin aminan juna a da yanzu kuma abokan hamayya. Wato shugaba Basiru Diomaye Faye da tsohon Prime Minister sa wanda yanzu shine shugaban majalisar dokokin kasar Usman Sanko. Bayan da Sankon ya jagoranci kaddamar da sabuwar dokar takaita karfin ikon shugaba Faye. Wannan ne maudu'in shirin na yau tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.

0: To rike duka a ƙarshen shirin kenan na wannan lokaci a madadin kowa da kowa sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Kama da ladabatan wannan shirin ya ƙayatar da kuka shirinmu na gaba shirin lafiya.
2: DW Lafiya jari.
3: Vitamin abubuwa ne na halitta waɗanda ke da mahimmanci a cikin jikin ɗan Adam. Tunda jiki ba zai iya samar da su ba banda kaɗan da yake samarwa. Dole ne a same su kowace rana ta hanyar abinci daban-daban don samar da kuzari. Ƙarfafa garkuwar jiki da kuma hana cututtuka. Misali a yau za mu duba mahimmancin vitamin A ko kuma vitamin A. Sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.

0: So don na lura a wannan lokacin ka ga mutum ya siya vitamin A ko ko vitamin C zai ta shan shi har to wannan shine muke kiran drug abuse ko kuma bai kamata ba
1: akan sha waɗannan vitamin ne bisa ka'ida na dan lokaci ba wai na dindindin ba domin inganta lafiyar jiki wanda kuma zarta hakan zai iya zama illa a cewar likita Joseph
0: shi sai kamata bayan ka ga likita ka je kuma ka karbi maganin ka a wurin shi likitan magunguna shi likitan magunguna dama aikin shi kenan ya zonar da kai ya fiya shi maka ya fada maka abubuwan da ya kamata kai da lokacin da zaka sha magani da lokacin da kuma ba zaka sha magani ba don akwai wasu magungunan ko kuma sinadarin da zaka iya sha zai iya ya je hadu da abincin da kaci so za a iya ce maka ka bar ko minti 30 ko awa daya kafin ka sha magani kaza ko kuma sinadari kaza in dai sinadari ne wannan ana baka ne don nayewa abin da nake jikinka ya nuna cewa babu shi isheshe so ba zai zaka sha shi na dogon lokaci ba amma in dai kana dai da ciwo ne wanda ya kamata ka sha zaka sha shi na dan lokaci kaman antibiotics wanda ake bayarwa ba zai wuce ka sha antibiotics kwana 5 ko zuwa 7 ba wanda bayan ka gama ya kamata ka koma wurin likitan ka yi maka gwaji a tabbatar ko wannan cutan tana nan ko ba ta nan kafin ka sha magani ba wai ka fara shan magani dindindin ba akwai illa ciki
1: sinadaran vitamin A sinadarai ne da ke taimakawa rayuwar dan adam ta yi kyau a cewar Dr. Sa'id Zakariya Muhammad likita a tarayyar Najeriya
2: vitamin A suna daga cikin kananan sinadaran da jiki ke bukata kamar nau'in abinci sun kasu kashi-kashi akwai abin da ake cin shi protein akwai abin da ake cin shi carbohydrate akwai da abin da ake cin shi fat and oil da kuma akwai da ake cin shi vitamins so waɗannan vitamins din su ne kananan abubuwan da jiki ke bukata mafi kankanci amma kuma suna da matukar muhimmanci a jiki wanda ke karancin su yana jawo matsaloli da dama waɗannan vitamins wanda aka kusan akasari kowa zai fi ya yana yin su kamar za a ce vitamin C vitamin A vitamin D kuma kowane yana da tasirin da yake yi so waɗannan su ne ɗan kananan sinadaran da ake bukatar su a jiki wanda ke suna da matukar muhimmanci akasari su waɗannan sinadarai wanda jiki yake bukata ana sa ran mutum ya riƙa samun su daga abin da yake ci ko abin da yake sha to amma saboda yanayin rayuwa tun ban na irin na yau ba kowa ne ke iya samun isasshen abincin da zai yake dauke da duk wannan nau'in sinadarai na abinci ba wanda jiki yake bukata so sau da yawa al'umma suna fama da karancin irin waɗannan kananan sinadarai masu muhimmanci ba na cin kanana bane saboda wai sauran kanana ne a'a saboda ga su yan kadan ne a jiki amma kuma bukatun misali in ka auna yawan su da tuwo misali da kake ci da irin yawan wanda zaka sha na vitamin kamar carbohydrate misali wanda yake ba ta energy shi kuma wannan shi yana taimakawa ne wajen wani bangarori yadda energy din ma zai tasiri kamar misali in muka dauki vitamin A vitamin A yana daya daga cikin sinadaran da suke tasiri akan halittar da ke cikin idanu akwai nau'in sinadarin da vitamin A ne yake sa ake iya halittar wannan sinadarin wanda idan ana da karancin shi to ido ma ba zai iya aiki ba kazalika ingantan kariyar jikin dan adam waɗannan sinadaran suna da matuƙar muhimmanci akwai rawar da suke takawa domin samun ingantaccen kariyar jiki wanda jiki ke samu saboda abubuwan da kake suke shiga jikin ka yau da kullum jikin ka yana yaƙi su ba tare kai ka sani ba kazalika akwai nau'in shi kansa yadda halittun mu suke girma wasu daga cikin gabbai na cikin jiki su organ da ke cikin jikin mu girman su yana da tasiri kwarai da gaske wannan sinadari yana ba da gagarumar gudunmuwa wajen waɗannan organ din na jikin mu su girma su kai mizanin za su fitar da abin da ake bukata su fitar haka bangaren haihuwa duk halittun ɗan halittar da Allah ya tanadar da suke ba da gudunmuwa wajen haihuwa da sauransu wannan sinadari yana da matukar rawar da yake takawa wajen nunansa da girmansa da kuma nunansa da kuma aikin da ya kamata yi
1: kowane abinci da dan adam kan ci yana da nasa irin vitamin to amma rashin wasu daga cikin vitamin din da ake bukata a cikin cimakar shine yakan sa a sayo domin cike gibi a cewar Dr. Sa'id Zakariya Muhammad
2: alhamdulillahi kasancewan zuwa a ci abinda muke ci ko abinda muke sha ya kasance ana samun isassun wannan to akasari akan ba da dama misali a samu dan makofi tunda ba kowa ne ke iya samun ainihin abincin da zai ke da zai baka jikinka zai ba jikinka irin yawan wannan sinadari da ake bukata ba saboda haka akasari zaka ga akwai abin da ake ce supplement wanda yake mutane suna amfani da shi wanda yake dan taimaka wajen mai gurbin abin da gaban da yake ce mushi raran da ya kamata a ce jiki ya samu kazalika akwai nau'in abubuwan abinci kuma da abin sha wanda suke kamar su ɗan ganyayyaki dinnan akwai wanda yake suna dauke da nau'in wannan na vitamin A din wanda yake yayin da aka tarrafa su aka ci jiki zai tatso wannan ana cewa provitamin A so jiki zai tatso wannan vitamin A daga cikin su su ganyayyaki haka su zogale su alayyahu da su kabeji da makamantan irin wa'annan su lemo su duk wa'annan wa'ansu nau'in abubuwa ne wanda yake jiki zai yi amfani ya sarrafar da su da ya fitar da wannan sinadarin jiki yake bukata vitamin A saboda haka akwai haka kuma akwai kayan misali barmari irin kamar misali su madara da sauransu su ma yana dauke da wannan nau'i na sinadari na vitamin A wanda jiki yake bukata so waɗannan su ne ɗan ƙananan hanyoyin da ake samun wannan vitamin A din amma akasari saboda yanayin rayuwa ta irin ta yau akwai supplement wanda yake akasari shine mutane suka fi amfani da shi wajen samun mai gurbin wannan gibi da ake samu na bukatan jiki na wannan sinadari amma kuma sau da yawa ɗan ƙauyuka idan mutane aka cika faɗakarwa akwai abubuwan da za su iya shukawa su amfani da shi a ƙauyuka wanda yake zai iya ba su wannan sinadaran kuma an kadi bayancin su carrots su kabeji su alayyahu da wayi za ga duk da ƙauyuka ake shigowa da su bariki so kuma haga wa'annan su lemo da sauransu za ga cewa ba kowane dan ƙauye zai iya zuwa ya sai vitamin C ba
1: To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokan aiki musamman ma wakilin mu na Kaduna Ibrahim Yakubu Abdulrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW
3: Chama Dalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba shirin wasiƙun masu sauraro
4: DW wasiƙun masu sauraro
5: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da saki kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura ne yau da kullum. Tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.

Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Wasiƙa gaba ta kace Umar Arbade Abadam daga jihar Difa a Jamhuriyar Niger. Yace a yau abin da ke ci mun tuwa ƙwarya ba zai wuce halin da ƴan uwana ƴan gudun hijira suke ciki ba, musamman ma a nan garin Difa dake Jamhuriyar Niger, sakamakon rashin tallafi daga hukumomi da kungiyoyin jin kai wanda ya jefa su cikin halin ni yasu, inda kananan yara ke kuka, manya na tagumi sakamakon tsananin yunwa. Dan haka ina kira ga jama'ar Annabi da su taimaka wa waɗannan bayan Allah. Daga ƙarshe ina fatan Allah ya sa sakona ya je ga kunnuwan waɗanda na yi domin su. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Hadiza Alhaji Buhari da Hajiya Uwa ni garin Malam da Fatima tar Usman dan Fodiyo layin Dangana daga jihar Damagaram a Jamhuriyar Niger. Suka ce a duk lokacin damuna ana samun sabani tsakanin manoma da makiyaya wanda kan yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi. Dan haka muna kira ga gwamnati da sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma da su ƙara ƙoƙari wajen sasanta ɓangarorin biyu, tare da tabbatar da bin hanyoyin kiwo da kare gonakin manoma. Zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya shi ne ginshiƙin bunƙasar noma da kiwo da tsaron al'umma. Idan kowa ya mutunta haƙƙin ɗan uwansa, za a rage rikice-rikice kuma a samu zaman lafiya mai ɗorewa. Za mu ƙarƙare shirin da wasiƙar haɗin gwiwa ta hannun Jikan Mani Dingas tare da Buniyatela Dingas daga Jamhuriyar Niger. Suka ce DW Hausa har yanzu matsalar tsaro da ta zama siyasa a ƙasarmu Najeriya shi ne babban abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya. Muna kira ga dukkan masu riƙe da madafun iko a Najeriya da su ji tsoron Allah, domin yanzu a arewacin Najeriya babu wata jiha da za ka tafi hankalinka a kwance, baka tunanin komai sakamakon tsoro da fargaba da aka cusa mana a cikin zukatanmu. Allah, mun kawo kukanmu gare ka, ka kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addanci da masu ɗaukan nauyinsa a ƙasarmu Najeriya.

da waɗannan wasiƙu na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmuwa har shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A cikin shirin za a ji yadda batun ƙarin kuɗi da sabbin yarjejeniyoyin haɗin gwiwar tsaro suka mamaye babban taron ƙungiyar NATO a birnin Ankara. A jamhuriyar Niger ƙungiyoyi da malaman addini da sarakuna sun fara ɗaukar matakan hana tilasta ƙananan yara bara a kan titi.
2: Janka hankalin da za a yi shine uwa ya kamata su sani. Yanzu Niger ta sa hannu akan takarda na cewa duk wanda ya dauki yaro yake tarar da shi zuwa bara to akwai hukunci.
1: Za mu je Najeriya inda sauye shekaru tsohon dan takarar gwamnatin Sokoto daga ADC zuwa APC ke ya musu hazo a siyasar arewacin kasar. Amma yanzu ga Abdulrahman Hassan zai fara da labarin duniya. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
3: Shugaban kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya sanya hannu kan dokar kwaskwarewar kundin tsarin mulkin kasar. Rasha za ta shiga wasannin Olympics na Los Angeles na 2028 bayan da kwamitin tsara wasannin Olympic na IOC ya cire takunkumi ga 'yan kasar na Rasha. Za a gina matatar mai mafi girma a gabashin Afirka wacce aka tsara za ta iya samar da ganga 700,000 a kowace rana. Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya sanya hannu kan dokar kwaskwarewar kundin tsarin mulkin kasar wadda ta tsawaita wa'adin mulkin sa da shekaru biyu har yanzu a shekara ta 2030 kamar yadda gwamnatin ta sanar. Waɗannan canje-canje sun janyo kakkausar suka daga 'yan adawa waɗanda suka kira yunkurin da juyin mulki na kundin tsarin mulki. A ƙasar da jam'iyyar ZANU PF ta Mnangagwa mai shekaru 83 ke da rinjaye a majalisar dokoki. Sabon kundin tsarin mulkin ya tanadi tsawaita wa'adin mulkin shugaban ƙasa da na 'yan majalisa daga shekaru 5 zuwa 7. Sannan majalisar dokokin na da ikon nada shugaban ƙasa wanda hakan ke nufin soke zaben shugaban ƙasar kai tsaye wanda aka bullo da tsarin a shekara ta 1987 shekaru 7 bayan samun 'yancin kan ƙasar ta Zimbabwe. Fiye da shekaru 4 bayan mamayar Rasha a Ukraine, kwamitin tsara wasannin Olympic IOC ya dage wasu daga cikin takunkumin da aka sanya wa 'yan kasar Rasha waɗanda za su iya cimma burin shiga gasar Olympics ta Los Angeles a 2028 ko da ma a wasanni na rukuni. Sabanin kasar Belarus wadda aka mayar da ita gaba ɗaya a farkon watan Mayu, Rasha ba za su iya sake samun taken yabo na tutarsu ba nan take, kuma za a ƙara saka ido kan hana shan ƙwayoyin ƙara kuzari, in ji kwamitin na IOC. Sadaitun farkon watan Disamba, kwamitin zattasuwa na wasannin na Olympics ya ba da shawarar dawo da 'yan Rasha da Belarus tare da waƙoƙi na taken ɗaga tutocin ƙasashen a gasar matasa. Da labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. Za a gina matatar mai a gabashin Afirka mafi girma wacce aka tsara za ta iya samar da ganga 700,000 a kowace rana, wacce attajirin nan mafi kuɗi a nahiyar Afirka Aliko Dangote zai girka a Kenya. Wannan babbar matatar mai za a girka ta ne a Lamu, wani tsibiri a gabar tekun Kenya, in ji Edwin da Kumar, mataimakin shugaban da ke kula da mai da iskar gas a Dangote Industry Limited. Ana sa ran gina wannan matata kimani cikin watanni 30. Nan gaba a tsakiyar watan Yuli za a gudanar da zaman tattaunawa kai tsaye tsakanin Isra'ila da Lebanon a birnin Roma na Italiya, bayan jerin tattaunawa tsakanin jakadun ƙasashen biyu a Washington. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Italiya ya shaida cewa za a yi wannan tattaunawa ce a ranakun 15 da 16 ga watan Yuli. Lebanon da Isra'ila sun fara tattaunawa kai tsaye a Washington a tsakiyar watan Afrilu a gargashin kulawar Amurka. Wannan shine karo na farko da aka yi tattaunawa tsakanin kasashen biyu cikin shekaru da dama waɗanda har yanzu suna cikin wani yanayi na yaƙi. Tattaunawa ta sa an sanya hannu a ranar 26 ga watan Yuni tsakanin Isra'ila, Lebanon da Amurka kan wata yarjejeniyar zaman lafiya mai ɗorewa. Yanzu haka kuma a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya da ake yi a Mexico, Argentina da Amurka, an kammala wasa tsakanin ƙasar Masar da kuma ƙasar Argentina wacce ta samu nasara akan ƙasar Masar da ci 2-3. To labaran duniya kenan annan daga nan sashin Hausa na DW.
1: To an gaishe da Abdulrahman Hassan dauke da labaran duniyar.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu na yau za a ji tasirin babban taron 'yan jaridar Arewa da masu ruwa da saki a shafukan sada zumunta wanda aka yi a jihar Kano. Muna tafe da ƙarin bayani kan zargin da ake wa gwamnatin Gombe na yashe asusun gwamnati don raya ƙungiyar mawaƙa ta Rarara. Muna kuma tafe da shirin ciniki da masana'antu da shirin siyasa. Kar a manta za mu karanto ra'ayoyinku a nan gaba. Amma yanzu bara mu ɗauko tushen rahotannin daga batun tsaro a Turai, inda shugabannin ƙasashen ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO suka fara taron ƙoli na yini biyu a Turkiya. Taron wanda ya zo a lokaci mai matukar mahimmanci zai tattauna yakin Rasha da Ukraine da rikicin gabas ta tsakiya da kuma matsin lamba na ƙarfafa tsaron nahiyar Turai. Waɗannan batutuwa sun sanya Turkiya ƙara zama mai matukar mahimmanci ga ƙungiyar ta NATO. Abdullahi Tankobala na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
4: Ga shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan, ɗaukar bakuncin taron wata babbar dama ce ta diplomasiya, sai dai hakan na zuwa ne yayin da ƙasar ke ci gaba da yin dramikiya akan 'yan adawa. A gefe guda kuma, yayin da yakin Ukraine ya ƙara fito da muhimmancin Turkiya, shugaban Turkiyar Recep Tayyip Erdogan yana ƙara samun tasiri a fagen siyasar duniya. Sai dai ƙara tambayar ita ce, shin matsayin Turkiya a NATO yana ƙara wa Erdogan tagomashi a cikin gida? A shekarar 2022, Turkiya ta tokar bukata ta karbar Sweden da Finland a cikin kungiyar NATO kafin daga bisani ta amince a baiwa kasashen biyu wakilci. Haka kuma sai makaman kariyar sararin samaniya kirar S-400 na kasar Rasha ya bukanta a Washington, lamarin da ya kai ga cire Turkiya cikin shirin musayar makamai da kariyar tsaro na F-35 na Amurka. Abin da ya haifar da damuwa a cikin NATO na haɗin kai da aiki tare a fannin soji. Yan shekaru da suka wuce, shugaba Erdogan yana samun saɓani da ƙawancin ƙasashen NATO, amma a yau yana mara balale da shugabannin a birnin Ankara. Har ma wasu shugabanni na furta kalamai masu daɗi kamar haka.
5: Erdogan's a great leader, very strong person, great military.
4: Shugaban Amurka Donald Trump kenan a ranar 24 ga watan Yunin da ya gabata. Yake cewa Erdogan gwarzon shugaba ne, mutumin kirki, mai ƙarfin tasiri, yana son Turkiyya. Mutum ne karimi da ake girmamawa kuma abokina ne. Shi ma shugaban kungiyar ƙawancen tsaron ta NATO, Mark Rutte, a wani jawabi da ya yi a ranar 22 ga watan Afrilun 2026, cewa ya yi.
6: We can learn a lot from what Turkey is doing here.
4: Ya ce akwai abubuwa da dama da za mu koya daga abin da Turkiyya ke yi, kuma ana buƙatar hakan saboda muna zaune a duniyar da ke ƙara zama mai haɗarin gaske.
6: Because we live in a more dangerous world.
4: Bayan waɗannan maganganu dai, manazarta sun ce kungiyar NATO na buƙatar Ankara fiye da kowane lokaci a baya. A cewar Asli Aydin Tatasbas da cibiyar nazarin manufofin ƙasa da ƙasa Brookings Institute da ke Amurka.
7: Turkey has certainly become a more important ally.
4: Tace tabbas Turkiyya ta zama babbar ƙawa mai muhimmanci. Babu wanda zai kau da kai daga makwabtakar Turkiyya da Iran da kuma Siriya. Sannan daura da wannan ga yankin gabas ta tsakiya da ake yawan samun tashin hankali. Haka ma kuma Turkiyya na kusa da nahiyar Turai. Mamayar da Rasha cewa Ukraine ya ƙara baiwa Turkiyya wani babban matsayi a batun tsaron nahiyar Turai. Kuma ko baya ga wannan, ita ce ƙasa ta biyu da ta ba da sojoji masu yawa a ƙungiyar tsaro ta NATO bayan ƙasar Amurka. Sannan ƙasar na bunƙasa wajen ƙera makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da kuma jiragen yaƙi na ruwa. Shugaba Erdogan ya yi nuni da buƙatar yin la'akari da wannan gudunmawa. Ya ce gudunmawa mai yawa da Turkiyya ta bayar wajen tsaron nahiyar Turai a wasu lokutan ba a la'akari da su. Sai dai taron ƙolin na NATO ya zo a lokacin da ake tauye 'yancin faɗin albarkacin baki a Turkiyya. Matsin lambar da ake wa 'yan adawa ta kai ƙololuwa. Gabanin taron kole na NATO an haramta taruka Ankara babban birnin kasar. An tsare mutane fiye da 200 bisa togacin matakan tsaro. Daga cikin su akwai lauyoyi da ƴan jarida da ƴan fafutuka da kuma malaman jami'a. Wannan yanayi ya jefa NATO cikin matsayi mai muni. Kasashen da ke kirarin kafa tushen wanzuwar demokradiya, ƴancin dan adam da bin tafarkin doka da oda. Sai dai tambayar ita ce shin kasashen za su soki lamirin Erdogan ko kuwa karɓa bakuncin shugabannin zai ƙara wa Erdogan kima da martaba bayan shekaru na tsamin dangantaka da gwamnatoci da dama na kasashen yamma.
1: Rahoton da Abdullahi Tanko Bala ya hada mana kenan kan babban taron kungiyar kawancin tsaro ta NATO da aka fara a Turkiya. Yanzu kuma sai jigon shirin kan siyasar Najeriya. Yayin da aski ke matsowa gaban goshi dangane da zaben shekarar 2027 a Najeriya, jigajigan 'yan siyasa na daukar hankali a kasuwar musanyar 'yan siyasa tsakanin manyan jam'iyyu. Na baya-bayan nan shine sauya shekar tsohon dan takarar gwamnan Sokoto daga ADC zuwa APC. Wakilinmu Muawiya Abubakar Sadiq ya duba mana halin da ake ciki a wannan rahoto da ya aiko mana daga birnin Shehu.
8: Ficewar Malam Sa'idu Umar Obandoma da kuma yadda ya fi sanatawa mako zuwa jam'iyyar APC ta haifar da cece-kuce a tsakanin mutane da 'yan siyasar jihar Sokoto, kuma akwai zarge-zarge masu ƙarfi na ficewar na da nasaba ne ga yadda ya so a sake tsayar da shi takarar gwamnan jihar Sokoto wannan karon a ƙarƙashin jam'iyyar ADC. Amma hakan bata samu ba, aka tsayar da Manir Muhammad dan Iya wanda tsohon mataimakin tambuwan ne yayin da yake gwamna. Bashar Abubakar mataimaki na musamman ne ga sanatawa mako akan kafafen yada labarai wanda shine ya sanar da labarin ficewar Malam Sa'idu Umar zuwa jam'iyyar su ta APC.
9: Ko shi mai gidan na Obandoma Aminu Waziri tambuwan na tabbata ma je bai kwana ba, saboda in ka san kiki kaka da an kai na cewa kada shi janyi shi sauya jam'iyya zuwa APC, to za ka san irin muhimmanci da tasirin da ke ga Sa'idu Umar Malam Obandoma. Saboda haka mu gare mu alhamdulillahi irin bayanan da suka bijiro na dalilin da ya sa Malam Sa'idu ya sauya sheka ya koma jam'iyyar mu ta APC ba karaman nasara bace.
8: Shi dai Malam Umar Obandoma wanda ɗaya ne daga cikin manyan jigajigan jam'iyyar ADC ta jihar Sokoto, kuma fitaccen ɗan siyasa a tafiyar tsohon gwamnan jihar Sokoto Sanata Aminu Waziri Tambuwal, da ya taɓa riƙe mukamin kwamishinan kuɗi da sakataren gwamnatin jiha a ƙarƙashin gwamnatin Tambuwal, inda suka koma jam'iyyar ADC daga PDP kafin ya fice daga tafiyar ya koma bin sanatawa mako a jam'iyyar APC. To kuwa 'yan jam'iyyar ADC suka ji? Honorable Bello Isiyaku Kigan shi ne shugaban jam'iyyar ADC ta jihar Sokoto.
10: Ban ji daɗin wannan mataki da ya ɗauka ba. Mutum wanda ka kai ga har ka yi takarar gwamna cikin jam'iyya, ka bar rekonomi, wai a ce kuma wanda ya kara da kai kuma ka je ka koma ka bi ina hankalin shi na cewa mallan mallan da ake cewa shi musulmi wanda a complete musulmi sai ka yi da kaddara mai kyau da mara kyau, duk abin da Allah ya hukuntuma zai zo gare ka.
8: A yanzu dai 'yan siyasa da sauran mutane na ta tsokaci tare da cewa
11: gaskiya fitan da ya yi ni na ga babban kuskure ne.
12: Muna murna muna farin ciki da shigowarsa saboda mun san cewa mun yi babban kamu jam'iyyar mu mai albarka ta APC.
8: To amma ga masana kimiyyar siyasa irin su Dr. Ibrahim Babasha tambaya na Jami'ar Usmanu Danfo jiya ta Sokoto na cewa wannan ba wani sabon abu ne ga siyasar Najeriya.
13: Mafi yawancin 'yan siyasarmu bukatocinsu ne suka sa a gaba. Saboda haka duk jam'iyyar da suke ganin cewa zai kai su ga biyan wa'annan bukatocin nasu suna ƙoƙarin azama su ga cewa sun nemi mafaka a irin wannan jam'iyya.
8: Shi dai Obandoma ya ce gamsuwa da jagoranci da ƙwarewar siyasa da Sanata Aliyu Maga takardan wa mako ke nunawa su ne suka ƙara masa ƙwarin gwiwar shiga jam'iyyar APC bayan sun kada shi zaɓen gwamna a 2023. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
1: To har yanzu muna Najeriya, daga batun siyasa sai batun tasirin kafafen yaɗa labaru da manufofin siyasar, inda aka kammala taron wayar da kan 'yan jaridu da masu amfani da social media wato Arewa Media Summit a Kano. Taron ya zo ne lokacin da arewacin ƙasar ke cikin hatsari na rashin cin gajiyar shafukan sada zumunta yadda ya kamata, wajen jawo hankalin mahukunta kan matsalolin tsaro da labarin ƙarya. Daga birnin Daban ga ƙarin bayanin da wakilinmu Nasir Salisu Zango ya aiko mana.
14: Ofishin mataimaki na musamman ga shugaban Najeriya a fannin yaɗa labarai Abdulaziz Abdulaziz ne ya shirya taron wanda aka ce an shirya shi ne domin an karar da mahalarta taron kalubalen da ke gaban yankin da yake bayani yayin bude taron. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris ya ja hankalin mahalarta taron.
15: Misinformation and disinformation have been.
14: Yace labaran kanzan kurege da labarai marasa tabbas sun zama manyan makamai da ke rura wutar rikici da wanzar da rudani a cikin al'umma, har ma kuma suna kashe gwiwar masu zuba jari tare da barazana ga tsaron ƙasa. To amma a ra'ayin lauyan nan mai fafutukar kare haƙin dan adam Barista Abba Hikima Fage yana ganin cewar kowane dan jarida na da ikon yaɗa labaransa ko da na 'yan bindiga ne. Amma fa ya ce bisa doka da taka tsantsan, dan haka yake ganin matukar gwamnati na bukatar a daina ganin labaran, to tashi za ta yi ta magance matsalar tsaron.
16: Ba wani laifi akwai dai kamar na fada, akwai wani mutum zai danye fighting wani wannan bai kamata ba, amma an kama dan uwan mutum, an saki video akan dan uwan mutumin nan, kuma aikin gwamnati ne su je su fitar da mutumin nan, basu je sun fitar da shi ba.
17: Misali su a jaridance, yan jarida da yan social media da ake magana akan su, me ya kamata su yi idan sun ci karo da irin wannan labarai, wato musamman ma waɗanda suke tunanin suna yi ne dan an karar da gwamnati cewa ga inda ta ga za ta yi saurayi ta miƙe.
16: Wallahi ni man Nasir in ka banda zan fi karkatar da akalata gurin su gwamnatin, in ba sa son wannan abu a yi ko su suke su ba jama'a ilimi kuma mai to su hana yin wannan abin ya faru, amma ba za ku iya regulating mutane akan wannan ba.
14: A nasu bangaren mashirin taron kuma babban mataimakin shugaban kasa kan harkokin yaɗa labarai Abdulaziz Abdulaziz.
18: Eh, duka ɗan ƙasa yana da 'yancin faɗa albarkacin baki, amma kuma ina ne 'yancin faɗa albarkacin bakin nan ya kamata a ce yana da linzami, saboda duk abin da ba shi da linzami ko ba a masa daidaita shi ba za a iya zuwa a samu matsala. To wannan shi ne babban abin nan ɗin da muke yi.
14: Bashir Sharfaɗi guda ne daga cikin matasa da suka gabatar da maƙala yayin wannan taro, ya bayyana yadda ya gabatar da maƙalar ta akan yadda matasa za su dogara da kansu maimakon dogaro ga 'yan siyasa, ƙarshe su tura mota kuma ta gudu ta tila musu hayaki.
19: An koyar da matasa akan ya za a yi su inganta abin da suka iya idan suna da wata sana'a da suke a bayan fage. Kazalika an nusashe da su cewa dogaro da 'yan siyasa suna jiran sai sun ba su wani abu sannan su yaɗa manufofinsu ko dogara da su akan rayuwarsu ba hanya ce mai ɗorewa ba. Idan muka yi la'akari da yadda aka samu matasa wanda suka ɓata ko suka kwashe tsawon lokaci suna kare muradan 'yan siyasa, a nan Kano an samu ɗaya daga cikin ɗan uwanmu Sadiq Gentle wanda wasu 'yan daba wasu ɓata gari suka je har gida suka yi masa suka sassara shi, kuma bayan wannan sahara da aka yi masa ya zo ya kwanta asibiti a wani yanayi da dukkan masu amfani da kafan sada zumunta ba mu ji daɗi ba. Kuma har bayan ya rasu ana cece ku ce jama'a mun ji kaikayin cewa ya kamata a ce an ba su kulawar da ya kamata a lokacin da yake da bukata, amma haka aka yi asarar rasa. Hakanan an samu Abdullahi Amindas wanda magidanci ne kuma matashi wanda ya shafa rayuwarsa wajen yaɗa manufofin 'yan siyasa a kafafen sada zumunta, amma ya zo ya kwanta rashin lafiya tsawon lokaci aka daina yi da shi, ƙarshe sai masu amfani da kafafen ne aka nema masa tallafi ta kafafen sada zumunta. Sai bayan ya gasi
14: gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da ya kaddamar da bude taron ya jinjina wa 'yan jarida kan gudunmuwar da suke bayarwa wajen gina al'umma. Da yawan masu sukar taron dai na ganin baikin yadda aka shirya shi a ƙarshen zangon mulkin shugaba Tinubu, yayin da wasu ke cewar kokari ne kawai na rufe bakin 'yan jarida, sai dai mahalarta taron sun bayyana cewar sun gamsu da yadda aka shirya taron kuma babu wanda aka hana wa ci gaba da aikin sa bisa gaskiya. Nasir Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya.
1: To da wannan ne ma muke rufe taskar jigon shirin. Tun bayan da wasu daga cikin kungiyar fitattun 'yan wasan Hausa ta Triple R suka fara ballewa daga kungiyar, aka fara dasa ayar tambaya kan zahirin kudaden da kungiyar ke karba daga gwamnatoci da kuma manufofin yin haka. A haka ne wakilinmu Al-Amin Muhammad Sulaiman ya bi diddigi don raba aya da tsakuwa, wato don kan abin da ya faru tsakanin kungiyar da gwamnatin jihar Gombe.
20: Tun dai lokacin da wasu daga cikin 'yan fim suka fita daga cikin wannan kungiya ta Triple R, inda suka yi ikirarin cewa an hana musu kudaden da aka baiwa wannan kungiyar a jihar Gombe, kafafen sada zumunta na zamani suka dauki zafi tare da haifar da muhawara tsakanin al'ummar jihar, inda wasu ke zargin gwamnatin jihar da ware makudan kudade da wasu kadarori domin tallafawa kungiyar mawakan, baya ga madarar kudi naira miliyan 200 da ake zargin an baiwa 'yan kungiyar a lokacin da suka shiga jihar domin yin bukin siyasa. Akwai kuma filaye da motoci da aka yi kiyasin kudin su ya kai naira miliyan 115. Tuni dai al'ummar jihar da jam'iyyun adawa suka nuna rashin jin daɗin su da wannan mataki, suna cewa abin takaici ne a fifita kashe irin waɗannan makudan kudade a daidai lokacin da jama'a ke fuskantar matsaloli na rashin ruwa da sauran kalubalen rayuwa a jihar. Alhaji Garba Inuwa Akoma Gona na ɗaya daga cikin masu bayyana takaicin wannan mataki na bada kudade ga mawaka a wannan lokaci.
2: Abu ne wanda ya faru wanda duk dan jihar Gombe bai ji dadi ba. A ce a wannan hali da ake ciki zai iya daukan kudi naira miliyan 200 a ba mawaki, kuma mawakin ma ba dan Gombe ba. A dauki filaye da motoci wanda aka musu jimillan kudi miliyan 115. Kudi ya tashi miliyan 315 a dare daya, a awa daya, a lokacin da jihar Gombe take cikin ishin ruwa. Wanda duka an koma rayuwa akan bohol. Yau in ba wutan nefa ba ruwa a jihar Gombe. Mutanen jihar Gombe gabaki dai ana cikin alhini, ko mutanen Gombe suna Allah wadare da wannan abun da ya faru. Duka ba maganar jami'a.
20: To sai dai jam'iyyar APC a jihar Gombe wacce ita ce ta gayyaci mawakan ta musanta zarge-zargen, tana mai cewa babu gaskiya a cikin ikirarin da ake yadawa, kamar yadda ambassador Moses Kyari, sakataren watsa labarai na jam'iyyar, ya sheda min ba tare da ya yarda nanadi muryarsa ba. Wannan ma kuma shine tunanin yawancin magoya bayan gwamnati da jam'iyyar APC, kamar yadda Malam Umar Dan Masani ya sheda min.
21: Magana da cewa wai gwamnatin jihar Gombe ya dauki naira miliyan 200 ba warara da tawagarsa, duk duniya ba wanda isa tabbatar da wannan magana. Kawai magana ce da 'yan adawa suke amfani da damar su a matsayin su ne 'yan adawa suke ta propaganda dita suna ta yadawa. Amma abin da ka san shine ya zo da dan tawagarsa, gwamnati ta dan masa alherin da za ta masa, su kuma 'yan adawa suke amfani da wannan damar suke ta ce ce kuce ganin yadda za su bakanta gwamnati kuma su bata mata rai. Amma ba wannan maganar ba kanshin gaskiya a cikinsa.
20: Masu fashin baki kan harkokin yau da kullum kamar Farfesa Babe Usule na ganin inda har ya tabbata an bada waɗannan kudade to an yi abin da bai dace ba.
22: Gaskiya ba karamin kuskure bane da kuma barna da anubazzaranci. Wannan ko ina nufi koda a kudin gwamnatin jiha aka dauka ko kuma a'a, su 'yan siyasan jihar Gombe a kudin aljihunsu suka dauka suka bayar, domin kuwa koda a kudin suka bayar akwai mabukata. Wannan dai yana nuna irin yanda har yanzu jagororin mu ba sa ba da muhimmanci wa bukatun jama'a da mabukata.
20: Masana harkokin mulki da tattalin arzikin kasa sun bayyana cewa irin waɗannan zarge-zarge na nuna muhimmancin tabbatar da gaskiya da rikon amana wajen tafiyar da kudaden jama'a, inda suka ce ya dace gwamnati ta ci gaba da bayyana yadda ake kashe kudaden al'umma domin kaucewa jita-jita da rashin fahimta. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: Shoka da ya kushe afa kuna shan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na DW. Muna daukar ra'ayoyinku akan shafukan manasa da zumunta akan rahotannin, za mu karanto su nan ba da jimawa ba. Kafin mu ci gaba ga wannan.

0: Tumatar la, nan gaba kaɗan za mu je Kenya inda wani asibiti ke yi wa masu tabin hankali aski kyauta. Za a ji dalilin hakan. Amma yanzu za mu nufi Niger inda a wani mataki na magance yawaitar ƙananan yara da ke barace-barace akan titi da sunan almajiranci, ƙungiyoyin kare haƙƙin yara da malaman addini da sarakunan gargajiya sun fara zama na musamman don samu mafita. Daga Maradi ga ƙarin bayanin da wakilinmu Salisu Kaka ya aiko mana.
1: Ko da yake dai al'adar almajiranci ta samo asali tun kakanni da iyaye lokacin da sai an je wata duniya neman ilimin karatun alkur'ani amma yanzu lamarin ba haka ba ko ina ana samun malamai da ke iya koyar da yara karatun alkur'ani to amma duk da haka ko a yanzu duk lokacin da aka ambaci almajiranci abu na farko da ke zuwa zuciyar mutane shine yaran da ake gani suna yawo kan tituna dauke da kwano suna barace-barace na neman sadaka da dai sauransu abinda ke jawo ma yara matsaloli barkatai Malam Sidiku Musa shugaban kungiyar ONG EPA di Niger ya ce uwayen yara na da babban nauyi cikin wanzuwar wannan matsala
2: so da yawa za a ga yara a zube a titi ba mai kula su kullum ka ga yaro sai an kama shi ko ya sha wani wiwi ko ya sha wani abu haka duk wannan rishin kulawa ne na uwaye janka hankalin da za a yi shine uwaye ya kamata su sani yanzu Niger ta sa hannu akan takarda na cewa duk wanda ya dauki yaro ya ketarar da shi zuwa bara to akwai hukunci
1: shi kuma Malam Sadisu Abdu shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam ta ANDD a shirye-shiryen jihar Maradi Ya ce duk wani yaro na da haƙƙin samun kariya da ilimi cikin mutunci. Saboda haka, ya yi kira ga uwaye masu kawo yaransu hannun malamai da su kula da karatun ɗiyansu kuma su bi sau da ƙafa halin da ɗiyansu suke ciki.
3: Yaro na kowa ne, yaro na al'umma ne. Kenan muna da nauyi bisa kan tarbiyyarsu, bisa kan komi da komi nasu. Bai kamata ba ka bada ɗanka wajen mai neman ilimi ba ka bashi abin da zai kula da shi ba. Ko akuya ce ka bada kamata ya ka ɗore biyar sau ka san irin cikin halin da take.
1: Ita kuma Madam Ibrahim daya daga cikin mata 'yan fafutuka masu kuma goyon bayan manufofin gwamnati mai ci ta bayyana cewa fatan su a kawo ƙarshen wannan matsala
4: mu dai abin da muke so yaran a bar karsu makaranta tun da da babu insecurity me yanzu akwai insecurity menene layinmu baka dauko yaro ka kai shi makaranta baka kai yaro ga hannun malam kai ba biyan malam kake ba kai ba abinci kake kai mai yaro ba
1: To koyaya daga nasu bangare malaman makarantan allo suka ji da wannan yunkuri na kokarin kawo karshen barace-barace na almajiran makarantan allo
5: ai matakin da ya kamata malami an ka maka yaro to ka aza dokokin da ya kamata sharuɗa ka bashi shawara in yaji yana iyawa
6: eh karatu ya zama wajibi ne sai an yi an turo yaro makaranta ba a gama shi da wani abu ci ba kamar guziri hakan gaba kuma babban matsalar da ke da kai ma sai gani uwayen yara su da suka turo yaro makaranta su ne ma ke nema gare shi ko da kana an abu yayi yawa dole mai sai an ga abin da ba shi wani cikin ta ba
1: abin jira dai a gani shine tasirin da wannan yunkuri na bangarorin da abin ya shafa zai yi wurin kawo karshen wannan matsala Salisu Kaka DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger
0: Idan muka bar jamhuriyar Niger kuwa masana a Kenya ne ke jaddada cewa kula da tsaftar jiki na taka muhimmiyar rawa wajen farfaɗowar masu fama da matsalar lafiyar kwakwalwa a babban asibitin Mathari da ke Nairobi wani shiri na musamman na baiwa marasa lafiya aski kyauta don taimaka musu wajen dawo da ƙwarin gwiwarsu ana ci gaba da yin sa Muntaka Ahiwa na da ci gaban rahoton
7: A babban asibitin kula da masu larurar kwakwalwa na Mathari da ke Nairobi babban birnin ƙasar Kenya Ana amfani da wata hanya ta musamman wajen taimakawa marasa lafiya domin farfadowa cikin gaggawa. Baya ga magunguna da ma shawarwari da ƙwararru kan bayar. Wasu masu aski matasa biyu kan riƙa ziyartar asibitin domin yi wa marasa lafiya aski da ma gyaran fuska ba tare da karɓar ko da sisin kwabo ba. Ma'aikatan asibitin sun ce gyaran da ake musu na daga cikin muhimman abubuwa da ke taimakawa masu fama da matsalar kwakwalwar. Domin dawa da ƙwarin gwiwa da ma kasancewa cikin mutuncinsu. Jami'in jinya a asibitin na Mathari, Titus Enko ya ce mutane da dama kan fi mai da hankali ne akan magunguna da shawarwari ga marasa lafiya inda suke mancewa da tsaftar jikin. Ya ce galibin mun fi mai da hankali ne akan ba da magunguna da shawarwari ga marasa lafiyar kwakwalwan. Muna yin watsi da batun da ya shafi tsaftarsu, wanda kuma abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske. wannan fanni namu dai alama ta farko da ke nuna mutum ya samu matsalar kwakwalwa to ita ce watsi da tsaftar jikinsa kana iya ganin suna yin watsi da wanka da kuma buƙatar sanya sutura mai kyau alhalin kuwa daga tsaftar ne dukkanin mu muka san cewa ake tabbatar da mutum na cikin kyakkyawan yanayi ko kuma aka san sa
8: someone is either doing good or they're not going okay
7: a daidai lokacin da ake cikin watan wayar da kan al'umma akan lafiyar kwakwalwar maza jama'a asibitocin suna kira ga mazaje da su riƙa bayyana damuwar su maimakon komawa ga shaye-shaye mara kan gado domin neman hanyoyin fita daga matsalolin ƙungiyar Uniquely Gifted ita ce ke shirya wannan aiki na gyaran jiki a kowane wata kuma wadda ta asasa wannan ƙungiyar Sheila Lugaliki ta ce ita ma ta taba kwanciya a sashen masu fama da wannan larura ta kwakwalwa kuma abinda ta gani a lokacin ne ya zabar da ita wajen kawo musu daukin
9: it came about after I was admitted at Mathare
7: ta ce aikin namu ya faro ne bayan ni kaina an kwantar da ni a wannan asibiti na Mathare a nan ne naga abubuwan da marasa lafiya ke fama da su wato idan mutum yayi zaman watanni 6 misali zaka ga yanayinsa musamman fuska za ta sauya saboda rashin kulawa ba sa kama da irin saukin da suke ji alal misali hakan dai yana sa su jin tamkar ba daidai suke da sauran al'umma ba ko kuma ma an yi watsi da su baki daya dalilin kenan da yasa na kuduri aniyar idan aka sallame ni a wannan asibitin to ni kuwa zan sake dawowa ba a matsayin mara lafiya ba sai dai kawai a matsayin kawa ta wannan asibiti
9: I will come back not as a patient but a friend of Mathare
7: masana a wannan fanni na lafiyar kwakwalwa dai na cewa wannan na nuna kula da lafiyar kwakwalwa bata tsaya ga magani kadai ba batu ne dake buƙatar hanyoyi waɗanda za su dawo da mutum cikin mutuncin sa
0: da wannan rahoto na muntaka a hiwa muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka tanadar muku a wannan lokaci yanzu kuma sai fagen shirye-shirye amma kafin nan ga wannan

0: madalla. A da idan aka tambayi matashi abin da yake son zama bayan ya kammala karatu, sau da yawa amsar sa ita ce ina son aikin gwamnati. Sai dai canjin fasaha ya kawo sauye-sauye da sabbin abubuwan ci gaba a duniya. A yau akwai tarin matasa da ke samun kuɗaɗen shiga daga shafukan sada zumunta irin su YouTube, TikTok, Facebook, Instagram da sauransu. Wasu na ganin wannan sabuwar dama ce ta zo musu na samun ɗaukaka da yin arziki. Wasu kuma na ganin wannan ci gaban na tattare da rashin tabbas. Amma domin gano gaskiyar lamarin, mun tattauna da wasu daga cikin waɗanda suka yi nasara a wannan fanni da kuma masanin tattalin arziki. Bari mu bi su daki-daki. A yayin da wasu ke amfani da intanet wajen nishaɗi kawai, wasu kuma sun mayar da ita hanyar kasuwanci. Ɗaya daga cikin matasan da suka yi nasara a wannan fanni ita ce Maryam Abbas Abdulkadir Bichi, wacce aka fi sani da Maryam Bichi. Maryam ta kafa kamfani mai suna Mu Inganta Digital Concept Limited, kamfanin da ke horar da matasa musamman mata kan kasuwancin zamani ta intanet.
1: Shafukan sadarwa na zamani lokacin zuwa irin Facebook, MySpace, su Google da kuma irin wayoyin zamani, kamfanin nuka irin na su BlackBerry, Nokia da su iPhone haka. To ya daɗa sauƙaƙa wa mutane fahimtar fasaha da amfani da ita. To yawan da mutane suka raja a kan fasahar zamani ta intanet ce sadar da zamanta shi ya haifar da kasuwanci. To kaga kenan idan mutane da yawa kamar yanzu akwai kididdiga da suke nuna akwai kuma da mutane miliyan 600 din rana da suke hawa kan shafin Facebook kadai suna nishaɗi suna sada zumunta. To wannan dubban mutanen za su gani kuma su sha'awa kamar talabijin ce ko rediyo da ake saurari. To abin da ya ƙara assasa kasuwanci kenan a yanar gizo. To za ka iya siye da siyarwa sannan kuma kai a karantarka za ka zama ma digital, akwai abin da nake kira digital entrepreneur. Wato kai a sana'ar kama a kan digital ɗin kake kamar ni yanzu a ni digital entrepreneur ke ina koyarwa a kan yanar gizo in samu kuɗi ta yanar gizon, ina yin training, ina yin coaching, sannan ina ba da nawa services ɗin a kan digital. Za ka akwai irin su graphic designers, akwai abubuwa da yawa da za ka iya yi ta hanyar yanar gizo.
0: Ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana matasa fara sana'a shine tunanin cewa sai suna da babban jari, amma shin haka abin yake? Ko ta yaya da yawa daga cikin adadin masu hawa yanar gizo za su sauya yawan lokacin da suke kashewa a kafofin sada zumunta na TikTok da Facebook zuwa hanyar samun kuɗi? Bari mu sake jin ta bakin Maryam Bichi.
2: Kowace sana'a tana buƙatar jari, amma daɗin wannan sana'ar shine jarin ta bai wuce na farko. In kana da waya, in kana da wayar ka, kana da kuɗin data, to ai kaga shi ma jari ne, ko kuma dai na'ura mai ƙwaƙwalwa wato.

0: matashi ne wanda ya faro daga wallafa-wallafa a shafukan zamani zuwa mamallakin shafin watsa labarai na Northern Updates. Ya bayyana mana yadda ya faro wannan tafiyar da kuma yadda ta sauya rayuwarsa a yau. To amma ko me yasa ya zaɓi wannan hanyar ta wallafa-wallafe, wato content creation, maimakon aikin gwamnati?
1: To babban abin da yasa gaskiya ni na zaɓi ita wannan harkar shine saboda ganinta da nayi a zahiri tafi wasu ayyukan da ake da dama, sannan tana da cikakken ƴancin yin abin da ka gamsu da shi a lokacin da kake so, sannan za ka iya samun abin da wanda yake aikin ko in ce fiye da abin da wanda yake aiki na albashi bai samu ba. Ya danganta da yadda yinka wanda ka samu a wannan wata.
0: Da dama na cewa ana samun kuɗi sosai a wannan harka, amma da yawa ba su san yadda tsarin samun kuɗin yake a zahiri ba, da kuma ƙalubalen da ke tattare da sana'ar, da kuma irin ƙwarewar da ake buƙata kafin faɗawa cikin wannan sana'a.
1: Gaskiya ana samun kuɗi ta hanyoyi daban-daban, amma ba wai yawan mabiya kaɗai ba. Hanyoyin sun haɗa da tallace-tallace da ake ba wa mutum, ko kuma tallace-tallacen da su kamfanin suke maƙalawa idan shafinka ya kai wani adadi da cika wasu sharuɗa, ko kuma a dinga biyan ka subscription kana samar da wasu abubuwa na musamman ga mabiyanka, ko yin haɗin gwiwa da wasu kamfanuna, ko sayar da kaya, ko kuma mayin ayyuka da sauransu. Babban abin da mutane ba su sani ba game da wannan, ko kuma ake ɓoyewa, shine wasu ke ɓoyewa. Samun kuɗi a intanet abu ne ba abu ne mai sauƙi ba, yana buƙatar yin aiki tukuru, samar da sabon abu, ba wai kwaikwayon wasu ba, ko ɗauko abin wasu ka maimaita. Idan har ba za ka iya samar da abin da yake mai kwaliti da inganci ba, kuma sannan ka yaƙuri ka aiki akai-akai babu tsayawa, aiki ne ake yinsa kamar yadda ba a fashin ibada haka ake yinsa. So sai an yi sabbin dabaru, kuma an jure kafin a kai ga matakin samun kuɗin mai ɗorewa, in dai ana so samun kuɗi mai ɗorewa kenan. Abubuwan da ake buƙata a koya shine, na farko dai shine samar da ingantaccen abin da kake samarwa, kakkaka abin da already akwai shi akan nan kafafan, ka zo da sabon abu.
0: Sai dai kuma ba wallafa-wallafe ko content creation kaɗai ake yi a duniyar internet ba. Akwai kuma waɗanda suka gina kasuwanci mai zaman kansa ta amfani da fasahar zamani. Ɗaya daga cikin irin waɗannan matasan ita ce Aisha Falke, wadda ke daga cikin fitattun matasan Arewa da suka yi fice a harkokin kasuwanci ta yanar gizo. Ta fara ne daga Northern Hibiscus zuwa sabuwar hajarta ta manhajar Yusha na sayar da kayayyaki a internet. Ta bayyana mana alfanun koyon sana'a da kuma kaucewa dogaro da aikin gwamnati.
2: Ni na san mai sana'a ta min, yanzu shekara ta 20 ina sana'a, in taɓa wannan in taɓa waccan. Na san da daɗi a ce yau ba sai ka jira salari ba, kuma yadda inflation yake komai na daɗa hauhawa. Don haka in kana da sana'arka a smace ni yanzu, wani sa'ilin ba ma sai na jira mai gidana ya yi shefani ba ko ya biya school fees, zan iya cewa saboda a yanzu sana'ar da nake da damar da na samu ka ga bari na yi. Wasu za ka ga still suna aikinsu amma kuma suna sana'a a gefe, don haka zan iya cewa kar ya zama nawai don ka samu aiki za ka ce a za ka bar sana'a. Dole za ka iya yi, Bature yakan ce mishi side hustle. Wani sa'ilin sai ka ga side hustle ɗin naka ma ya fi salarin naka kawo ku. Za ku iya samun aiki amma kuma a riƙe sana'a gaskiya, kuma a fahimci sana'a ba wai ka yi ta da ka ba.
0: Mun ji daga bakin waɗanda suka samu nasarori a wannan fanni na kasuwancin zamani. To amma ya abin yake a mahangar tattalin arziki? Shin da gaske sana'o'in internet na iya zama mafita ko dahir ga dubban matasan Arewa? Domin samun amsa daga mahangar bincike da tattalin arziki, mun tattauna da Professor Muhammad Muntaka Usman, masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ke kallon abin ta wata fuskar daban. Ga dai fashin bakin da ya mana.
3: Ba yadda za a yi a ce aikin da ba ƙa'ida babu yana iya canzawa ko da yaushe, zai fi aiki da wanda ya san inda akwai ƙa'idojin da ya tafiyar da shi. Yawanci abin da yake faruwa yanzu, duka matasa sun raja'a ga irin wannan hanyar, ana ganin kamar za a samu kuɗi. Idan ka kai lokacin da ba ka iya yin wani abun irin wannan abun da kake yi, to ya za a yi ka tafiyar da rayuwarka? So matasa dole sai ka koyi wata sana'a da za ka iya riƙewa. Sana'a ita ce cewa ko ka je ka koyi wani tafiyar da wani abu na rayuwa, ka yi karatu, ka samu ƙwarewa ta musamman da za ka iya amfani da wannan ƙwarewa ta musamman.
0: Professor Muhammad Muntaka Usman, masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Tabbas a daidai wannan gaba mun fahimci sana'o'in internet za su zama wata muhimmiyar kafa ta samar da ayyukan yi, gina kasuwanci, da kuma taimakawa matasa su dogara da kansu. Sai dai kamar kowace sana'a, nasara a wannan fanni tana buƙatar ilimi, ƙwarewa, haƙuri da jajircewa. To amma tambayar da muka barwa mai sauraro ita ce, shin kana amfani da intanet ne domin nishaɗi, ko kuwa kana amfani da ita ne wajen neman kuɗi ko gina kanka a idanun duniya? Masauraro a daidai nan ne zan daga aya a cikin shirin na wannan makon wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW a madadin dukkanin ƴan uwa abokan aiki da suka tallafa shirin ya iso gare ku Aliyu Abdullahi Imam da na gabatar muku da

0: Shirin na wannan makon nake cewa da ku a huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Da fatan wannan shirin ya ƙayatar da ku, ga shirinmu na gaba, shirin siyasa.
2: DW Duniya mai yayi.
3: Rikicin siyasar ƙasar Senegal na ƙara kamari da ɗaukar sabuwar alƙibla ko kuma fasali. Sanadiyar zafafar tsamin dangantaka tsakanin aminan juna a da, yanzu kuma abokan hamayya. Wato shugaba Basiru Diomaye Faye da tsohon firaministansa, wanda yanzu shi ne shugaban majalisar dokokin ƙasar, Usman Sanko. Bayan da Sankon ya jagoranci ƙaddamar da sabuwar dokar taƙaita ƙarfin ikon shugaba Faye. Wannan ne maudu'in shirin na yau, tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.

To sai dai a duk lokaci irin wannan na matsin rayuwa da 'yan siyasa ke fadawa sukan yanke shawarar neman mafita da za ta dace da bukatunsu. Koda ko za ta ci karo da cikas yayin samarwa. Wannan ta sa shugaban kasar fara yunkurin kafa sabuwar jam'iyyarsa ta siyasa da za ta goga kafada da wanda ya hau doranta ya ci zabe wato first step. Tana ma shirin yakan kama inda ya fara tabali da jagororin al'ummar kasa domin neman dacewa.

0: To duka duka a ƙarshen shirin kenan na wannan lokaci a madadin kowa da kowa sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Kuma da ladafatan shirye-shirye namu sun ƙayatar da ku yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari wasu daga cikin ra'ayoyinku akan rahotannin da muka gabatar muku kuma muna tare da Ibrahim Hassan kai tsaye wanda zai karanto mana wasu daga cikin su. Malam Ibrahim barka da warhaka.
2: Sai mu yi wa masu bibiyar mu su ma barka da gogare da kika kasance da su har su ma suka biyo ma da wannan lokaci da falan tan sun kalle yadda wasa.
1: Ai ko dai gashi na ana riyan da kuma wasa ya kaya ba daga ƙarshe.
2: Ai shine to bari mu fara da Abubakar Kawo Girgire ce tarin kungiyar tsaro ta NATO yana fatan Allah ya sa a samu fahimtar juna ta hanyar ya tasiri musamman ma akan batun rikicin yankin gabas ta tsakiya. Kin ji tunda taron ya zo akan gabanya da lokacin da ake buƙatar sai
1: tabbas.
2: To wannan kuma yana cewa ganin tasirin da wannan kasashe na mambobin kungiyar NATO ke da shi a duniya ta fuskar tsaro da kuma tattalin arziki idan har sun so wato za su iya kawo ƙarshen rikicin gabas tsakiya da na Ukraine da ma duniya baki ɗaya don haka suna fatan a duba yiwuwar hakan a taron na Ankara in ji Sanusi Madattai. Da makaram kenan. Yakuba mai aski Badaraka ya ce shirin yi wa masu abin hankali aski kyauta a ƙasar Kenya shi ne ya fi ɗaukar hankalinsa shi wanda a zahirin gaskiya abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma sa'atar sauran ƙasashe musamman Afirka, Najeriya, Nijar a samu ƙungiyoyi masu bin kan titi suna tsaftace masu irin wannan matsala. Bafaji Suleiman na faɗa ya ce muna fatan taron NATO zai samar da silar kawo ƙarshen rikicin gabas tsakiya da kuma sasanta Russia da Ukraine. To kina ganin kamar wannan rikicin gabas tsakiya zai ɗauki hankalinsu ko dai na Ukraine wanne ne za su yi wa fifiko kenan misali.
1: To aka ce wai ra'ayi riga ka san ba za ka iya cewa ga abin da zai fi ɗaukar ra'ayin mutane ba kowa da yanda yake kallon abu gaskiya.
2: To muna da zuba ido mu ga taron zai cimma da cewa an ce za a yi sabbin yarjejeniyoyi. To ga Iliyasu Tanimu ne malamin makaranta daga Jamhuriyar Nijar ya ce haɗin gwiwa na masu ruwa da tsaki domin magance wato roƙo da ƙananan yara ke yi a maradi abin a yaba ne amma ya kamata gwamnati ta tallafa waɗannan al'umma da abin dogaro da kai. Kin ji to su ba karatu ake kai su ba kam?
1: To ai shi ne abinda zaka tambaya din kenan.
2: Ai shi ne wani abin dogaro da kai. Ai ya kamata farin ne dai a ce duk malamin zai karbi yaro. Normally yadda ake yi da idan zaka kai yaron ka karatu zaka je da guzuri ne ai kuma kowane bayan kankanin lokaci ko wata biyu ko uku zaka rinka zuwa kamar ziyara kana fita.
1: Kamar yadda ake idan an kai yara makarantar kwana ta boarding kenan.
2: Kwarai da gaske, kwarai da gaske. To haka abun yake da ba wai yanzu a nuna ana son a haihu kuma ba a son a kula da yaro a ɗauke shi kai kashi ba. To ga Suleiman Alhaji Bahari daga magaram ya ce taron NATO da aka bude yau wani sabon babi ne akan yadda kungiyar za ta dogara da kanta ba tare da tallafin Amurka. Wato kadai wato kin ji shi ma ya ce wani abu
1: haka
2: daman kin san shi shugaban Amurka din Donald Trump ya yi wa kungiyar barazana musamman wajen ba da kudade na tallafi da kowace kasa ke bayarwa. Ya ce lokaci ya yi da kasashen yammacin duniya din za su fara dogaro da kansu.
1: To
2: ya hayani jar dan gardi idan na kira sunan shi daidai yace yana roƙon ya Allah ya sa wannan taro na kungiyar NATO da za ta iya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa. To kin ji irin shi kuma na shi ra'ayi. To masu bibiyar mu kai tsaye akwai nan ta wajen ki dan ana akwai Murtala Imu Umar da Malam Bashir Babal da Malam Bundi A Sugun.
1: To anan kuma akwai Hadi Abdul Karim, akwai Ibrahim Yusuf, akwai Usaini Dangote Karasuwa, akwai Mamman Sani Dauda Cinwazza, akwai Zakariya Osajo Barade, akwai Musa Malam Indu, akwai Tasi'u Zakariya, akwai Yusuf Haruna Kariya Nijar, akwai kuma Hadi Abdul Karim, akwai Lukman Muhammad Yahya, akwai Aminu Sanu Uwaji, akwai Sagir Ibrahim Jinjimawa, suna da yawa fa ba laifi.
2: To shi wannan taliya ce kuka?
1: Wanne?
2: Wannan dan kullun ina kiran suna mana ka sa gane me.
1: Mamman San Dauda cin wazza?
2: Eh.
1: Kamar yaya taliya ce ban gane ba.
2: Wai wazzan nake so na gane.
1: Au cin wazza. To gaskiya ni ma ban sani ba. Amma ina ga wata kila sunan garin ne.
2: To su je tafi mu na Facebook su gaya mana wai shin a ganin su me yasa Masar ta rasa wannan dama kuma me ba wa Argentina? Damar yin nasara a kan ita Masar din sai mu tafkama a wara tare da su.
1: Wannan haka yake dan dama a nan gure ma nake so in sallame ka domin lokaci yayi da zamu yi waya wurin Abdulrahman Hassan domin sauraron labaran duniya zagaye na biyu. Ibrahim, muna godiya.
3: DW labarun duniya.
4: Shugaban kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya sanya hannu kan dokar kwaskware kundin tsarin mulkin kasar wadda ta tsawaita wa'adin mulkin sa na shekaru 5 har zuwa shekara ta 2030 kamar da gwamnatin ta sanar. Wadannan canje-canjen sun janyo kakkausar suka daga ƴan adawa wadanda suka yi kiran yunkurin da jiyun mulki na kundin tsarin mulki a kasar da jam'iyyar Zanu PF ta Mnangagwa mai shekaru 83 ke da rinjaye a majalisar dokoki. Sabon kundin tsarin mulkin ya tanadi tsawaita wa'adin mulkin shugaban kasar da na 'yan majalisar dokoki daga shekaru 5 zuwa 7. Sannan majalisar dokokin na da ikon nada shugaban kasa wanda hakan ke nufin soke zaben shugaban kasar kai tsaye wanda aka bullo da tsarin a shekara ta 1987 shekaru 7 bayan samun yancin kan kasar ta Zimbabwe. To takaitaccen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na DW.
1: To gaishe da Abdulrahman Hassan da ya fassara ya kuma karanta mana labaran duniyar wanda kuma da haka ne zamu nade ta barmar shirin namu na wannan rana baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin editan da ya tsara shirin kamar yadda kuka saurara Muhammad Awal Balarabe sai kuma Abdulrahim Hassan da ya karanta mana wasu daga cikin ra'ayoyinku da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwar su wurin kammaluwar shirin. Sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa Allah ya sa da mu da alkhairin sa daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
5: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.